ile nga nga falo alo e tumul fifi e o falo fama fatu li matua ya tue samo ile nefo e itaya ole aso lulu ole aso mwambua ole masina o yulai ba lo le soifua ma le langi e mama talofa talofa lawa maukin fale ole vua tautuina oe se e paia li tula atasi ona mai le loa au vatu malima ya male afion le asamo le oe ya umefusi tautua mo oe ya e manatu e asuasu atu vai malu puenga wali mfayo na wai mai le tau wo le afion le asamo le oe ya le neitayau onoro tutungi e ngaluenga Aushi mai ala ufafu anga datu proklama ili nefoya salulu shufogo Samoa. Ya I Brisbane nehi ya emesele kelope alo mou mai datu tautua ilungo le datu upenga tafailangi. Ole www.4eb.org.au ya o omile 98.1 FM/live. Ole vi ingale na le tua pintu fa fonga mai ai ana swin se ta si fo io vai nga fa ni un bol sok music sok music e bol sok ole pesi mai tu speciali fa casa alleluia ma fa fetai ole ta te pokla ma mo oi ni le sola ma te tu ta te talo tau Afa sutasi mau o tato si singa I mau tangasi ngasi tau tu masani ele fionga ya afuori pia ele mani. Ta sulua mau o tato talafou mai sa mora le tau tu masani ele fitalinga ya au tangavaya TV au tangavaya mo oi lunga ole radio sa mora mali YouTube. Mau o tato musika ya ole vai tamaftanga ole audi pole lunchtime show or music. Ia on tato taurunga le te lo tato talo taronga. Oka, wa. Whaano noa le te lo latou sa tapo ia le au soka le tunu o sia mani. Ina wato e maua le latou sko e manu malo e te bifa popo. Ia aile I whataru ina le lafuri ae makau kia fwa. E bevei no vea tu sa mo au sa ula vea ile talonga le nei o soka. E foi dado ngol la kapiu ke kinga ngol ke di makpongi ya kalau ngol sok ngol makpongi ya champini sanel le mato te sanga ya onga mau lunga ta lo ngol sok ka wali sima ko la kapi pingi lu boenga vele ko ri sa mo sin jo o a onga uma mau lunga o le kalau ngol le sok ya mar sok ka mo mo mal hand ball ba kings Ya nga kamekia onga sangele representing nga Samo. Ole ala wawai. So le reye kalo varia fuga tudu unei va pea uya na o Samo. Ay mo olbe ale ole. Kona kiki. Ya por kamba fe fa upe uper polo lungol ngeki. Ya nga oso le olko kipa ilunga isa po. Au kemi nga yo akwa lomu mauso fua maisi awari nga. E ulu kolkipa e pei ale na kapi ko se e nene no no kolkipa e anu no kokongo ni ki wa ulu e rau wari au talonga le asia mani ma se masu atu le tunu ule wa tele fetio so le ese foi mer kolkipa ng fai ko I al kolkipa ya va vai ori si skabanga le ya awule ka ule jiko E ata ma mai fui ni e tunu au taronga e le ulesis. E le maua le maua oe a mawai oe ia e ke maka pongi a ngai le anga le mea sole. Ia nga wadika ko soka ila asunga le whaupe upe al poro e fai milinga. Ta te le vai o lola e lungan malai le poro pongi a kungu. Ia anyway, ia la mawa tu uma whala ulo mai awa New South Wales Blues. Mo le talonga buni buni po le talonga leon tolu le vai aso e mua mua. So le wale piki yari ka ko kam solo solo I ka freska mo brand to oso. Tele tfai tionga la tau ea. O lo ilunga fo I pulenga le awa le blues I po New South Wales. E na o to o tanga ka kinga inga ka longa umaya wa umatu.
mua mua lona lua a leo sa ole kōrulo kua ia tō. Le whai inga o le au I le tālunga lona lua. O la whalau lo tū mwale lisi o tātou au o la tū fifilia. Ma la tū ua le fifilia. Ia ma le au atua au umai lua. Ia ma tū e vainga le tālunga soka am kaukia. Ia. Ai, si mai ala fafo anga le la roka kakarau kau.

Et aux amours, les suffrages, les noms, les liens, DJ Swap. Malabis, les noms, les vêtements, les matins, les outlets. All in on to far for my tattoo telephone, my Samoa, the Penina, my phone, and my vitaling, ya out of Avaya, and TP out of Avaya Motway. Yeah, all in a telling to sing a ilung or fai ung or fam sinong a yali fai pule umbole matu to my lord, my mugwa number toru. Almeler malosio tupe wale ko ese falo alo le gia le pe toto pe ainga pe to fine pe usho la le kukuru mai ol fa tunga tangi mulu no usho e ngo ka ka ngo fa e pe ol va inga le na mal fa no no ma tu tu malo ya ka korsia no ko inga le malo ma se ko ngambang ngo o se si I de one ai pe te ya ne man tu ana ye le sui le na support le alo fu le tele vote ole na ya fu ya le sali manuia ke lo aku ka mo ela ya le fu ya sapo ya po fo mai ma sa lo lan te mili ni wa no pa u mama nya nge to lo e va pe na vo ile tu tu lo tu ya ile malu tele australia on lo ke io le ko sa wonge ya le latest le akosis fu lu tu la o le ko e bua mai ia le One Nation One Nation Party le no fortas ai na umon fa tau le lola pa lo time le pone ma kunselani na to e malo mai le lipa ile aso na na o le la go to tu lo tonne about 7 hours ago lipa Lewis Formaliva coalition is full fitu Bolin Hansen Malana Pati or One Nation Tolu se fulu. Tasi no fua nasi li atroi de li pasu tolu fua nasi li atroi tau mua coalition. Male Green se fulu tolu ia autu to tasi na ole ono. Ia Malisi Pati na wafai ngoina. Manisi. Ia po ada. E na ole lima. Sorry. Kako fai keke fwoi sole lwa nation sole le mai mai fwoi ari si mea fwoi e pe akulai mai sole le lo makuari. Vamai Pauline Hansen, me mua mua tankilia, tasir fua. Tasir fua, e le koe banga o miyangi fua e lima le angi e o lau mua Canberra. Ave ese fua puriki, ave ese maisi mau fua tu fa tasio a esi fua. Tasir lawa fua e bada o Pauline Hansen pe atulai mai. Tatipi mai lalo I a latou mai fifiola, ma latou mai wafangota, ua lava ia tangata. E makele ngō pa uwai ia. Ia le pahati o le One Nation ia na furufuranga. Ea, tatitilo le nale ua wapa u lalo ia taxi e po lafo maua le leipa I le asona nafi. Tui wapa u lalo malpinsini lesis furuono sene. Ale mo tatu tala la kasi pinsing sa mo asole sole se o lo ke vo pinsing na le tu a tu va pena al mai tau tu na ta longa por ki ki lo tatia mai lungo la screen ya al le tala fo al na ile lo la palota ko si li ile le pa na na fi a o le o to fai le si ya lo la le o fai tau nei ya a fa angata mai le aso na fi a Ya ole lekte sel na tasi no fo na u asili tuai le One Nation. Oya manuia le a fina unga lo yai ya ka o ka fi fi fo she di kele o mana tu fo mai si tu la fo noia. Le la fa ye Pauline Hansen pe tu la mai. O he man tu ale tai tai ami fo ile le Australia le na mo le pen Robertson a. Len moli fasio tangata le tafana ino ni si tangata civil e lin tangata amia Afghanistan tangata lautele
Ole fa pea. Na tūrai maro lei pa sūtū la fono o me tautaua. E kasi ala tū la fono na ea whainga isi kamba ngā lea la ua. Tūla iru mō whamsinonga mō tōtoro pōla na whamsinonga. Ai o tūlanga ia suinga le lei pa o tū la fono le awhiai. O whamau nielo na whasio tangata. Ia inai tangata lau te leo lea fō ia tūnu o Afghanistan. Ia kako kikirko koa. Kako faikau I tū la fono fō I olu nei atunu. Pia na pese pese atuta tū polo kalambota alonga polo kiki e sui e la tau tū la fono. E re maua I la tau a soli oe maa. Ia e whalpiputa ua. Ia ngā u kako vai fōi sa mua ke keena o me I le whainga o tui fōi e po le drug test a la tau uma. Olo ono fōi ono fōi alpalmini. Nongo winga tau me iwa lewa na fai kalo fai. Niki wa amu musu e faa iloa ma fai mai nei o a kele nga unha usole. Ko I ka kousa lau le lisi la le le wen ko I ataka nga fisi. Maua I a pauka o onga po me feramin I le fale le tamaita I fu I le zaavea. Masu kwa sina leo leo I na I le ufisa. Salo nei po nawa wakulunga ka temine. O se whainga lea na nafi ma walesi to se fruiva. Ia ngau whai mai palmea le koe alo a vo I lele wa atak fasolo ako. Pau wale mea tutu atu palmea. Ole ngā ele I mau wala atou. O ngā e mau wala atou e whataua I a le pauka. Aere o mau wala atou le nā. Ia e mana ian mana atou li moni le ala I pule. A fai o lewa mou wha koru ko inga le fai nang whare o loi loko pai pauka o nga. A lai mou reka pung en whare o loa. Ave uma me tō tino. A le o lewa ku ave nga pauka ma me. A lai ka kalat pisi gisi a tō inana. A tō inana a fiti sulu a tau sanga matua. Ia nga zei kua kua penga. A ai la laku ka ko pise dea. Sa lo laku ka ko kalo kalo. Ia nga ko ma vai le pe atatas. Matua mai. O talonga lea, ia, lea whae kako kalonga ka umai lau si choa te man malo lima sutala e te tau mawhai I nga I le Tears and Polynesian Taste, the one and only I nga I Strathpine. Ia pia lafu saku lima sutala, ia pia umatalonga, ia te oe pule, oe pula lau me whai, ia pia konge lau risikala. Ioe, wen fin tongi lau listala I le lima sutala to lua tangata en fina tongi ai pule oe pa a fai e sa au lau maki au lalau si koha I le talonga muli muli la state of origin le la fai nei Brisbane ok loe malo New South Wales se fulu fikua kun se langi kau amaka mea kolika kukalonga to lufa o valuono valuono to lufa o valuono valuono na le swafa malau si koha malimoto Quack, quack, quack.

Yo, Samoa, le su foka mali le na o teine o le vine ula mai le fionga o pia. A male la tu pese su fefileu na o le pese siva Samoa. A le ua afa tonu su malua fatalo fatu fatai fota mamtua ya mo ta faitia le na mai langa sikoa. Fa mai kunsa nani e lu su fa. A e New South Wales. Sfudulua. Ya. Sprai do fel au lo lafi a ver ko di wori piki a di kam sa mori la wori sa fu yo se di a piki ku sa lang ya il ta lo nga lo na lua man tu ma lo ni sa fu yo ta lo nga mata inga le lo ta lo e ma lo ni sa fu yo sa ngo for fa ya ngo le di o lari daily ma ave esere ya ta meti a sa fu le le a for ya Crichton No la la men ko vai ma qua sole pisi pa i ne pa pinga mo mo il au ni sa wis a ole wo tu a iska mo brain to ole ala wo sa wis e ma ko vi la combination of to lu ala sole a ki ki ki lo li si ale si poco yo ka mal na sa we se ki por lo kam sul sol e ai ule ya ka ko un sa ala ka ko ma ka me ku ka ko kalo ta longa il soka al wako de la kapiliki Ya, arua koe rope, ai se auso onga whaiwhai e la au New Zealand. Ia se whai a onga leo Rainy. Ia, ke lo kala uwhiwhili e Rainy ia. Ia bode Rainy ia le alo Samo mai si umu. Sunga ia Ari Savia. Aviam whai a kapteni o Blacksi le nei tausanga. I te lo oi au laua kunge ka maiki kare ngi an mato wa teimi. Eo mai mai si umu. Okas ko kele. To telu nisi mo mai ave nos ko sipi talong ala vane o lakapi. Peo singo ya sanele sanele. Ah, se wangalo ya gori ska makinga. O ye lambo. Ola, ya vai fule ya suali I falong ole na o samo le. O ya su tene ma pule ngale au ole mea pun stom. Ole na au faile o singa le fio anga. Ma onga. Mal awa Melbourne storm. Ole a little nisi fo yo stout. I polo scout. E mata mata I nuune yo si umu man le atu safata. E pointa miti mo ale alu alu rumba o le ferenga wo sia. A si umu po safata ma pulenga le unle kapi liki a Melbourne.